0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong kalusugan.
2: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan dito po sa 702DZAS. Ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro. Lagi po nating katuwang ang Tree of Life Wellness Center upang magbigay po sa atin ng orientation on how to really take good care of our health. Siyempre, sabi nga nila, health is wealth. Tama nga naman, paano ka magiging productive kung ikaw ay may problema sa iyong kalusugan. Kaya magandang araw, Ms. Mirna.
3: Magandang araw din at andito na naman tayo para magbigay ng mga testimonials ngayong araw na to sa mga pasyente namin na naka-experience na mag-in-house dito sa Tree of Life Wellness Center.
2: Mm-hmm. And talking about testimonials, sa sino po ang ating makakasama ngayon?
3: Ang ating makakasama ngayon ay si Pastor Eduardo Escarcha. Siya ay from Santa Ana, Manila at siya ay 66 years old na mayroong chief complaint na siya ay mayroong enlargement of prostate enlargement at may hypertension. So, ikukwento niya sa atin kung paano siya natulungan ng Tree of Life Wellness Center sa kanyang mga chief complaint na nararamdaman sa katawan.
2: Okay. Pastor Ed, magandang araw po.
4: Good morning po sa bawat isa, lalo na sa ating mga tagapakinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Kayo rin po.
4: Ako po si Pastor Ed. Tawagin niyo lang po kong Pastor Ed Escarcha from Santa Ana, Manila. Tama po 'yon. I'm 66 years old at I'm pastoring for 30 years po sa aming church. At ako po ay nag-search dahil sa kalusugan sa aking buhay na sinesearch ko. Alam mo naman sa Facebook ngayon, madaming mga kung ano-anong gamot ang binibigay nila, mga natural na gamot. Subalit, na-search ko itong Tree of Life Wellness Center and Weight Management. Nakita ko siya at nakita ko rin yung mga testimony ng mga tao na naka-in-house dito sa Facebook. Sabi ko, ang ganda ng mga naging testimony nila. Kaya ako naman ay na-encourage na itry ang Tree of Life sa panguna po ng ating may-ari na si Ismerna Arcega. At mayroon silang pinopromote na 50%. Sa hindi naman 50%, at least 30%.
2: Sa in-house?
4: Sa in-house. I think na yung medyo malaki, bilang lingkod ng Diyos, sinabi ko na, if you're willing, sabi ng Lord, I will provide. Kasi ang tinitingnan lang naman ng Panginoon dito yung ating willingness na kung gusto natin. Kasi sabi nga ni Ma'am Jo Alabastro ay, health is wealth. Huwag po nating pangsayangan yung salapi. Dahil ito po ang nakasalalay po rito ay ang ating kalusugan. Nais ko pa na marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon at makapaglingkod pa ako at masaya kong makita ang aking pamilya. Kaya ito in-encourage ko ang bawat isa na para manangihinayang tayo sa salapi. Anong gusto natin? Makasama namin sila ng maiksi o may pera o mahabang panahon pa nila kung makasama. Okay. Bagamat ako is seven days na dito na naka-in-house. Nagpapasalamat ako sa ginawa nilang pagserbisyo. Unang-una nagpapasalamat ako sa napagandang serbisyo. May isang room ako na tahimik at nakakaniig ko ang ating Panginoon, nagpe-pray. At sa mga binibigay nilang pagkain, talagang na-repress ang aking katawan at bumaba yung timbang. Ang blood pressure ko ay naging 110 over 70. Parang nagpapabata na uli. dati 160, 170 over 90, ngayon po ay 110 over 70. Praise God at salamat sa Panginoon na at sa yung sa prostate ayun po yan na nagpa-check kakahapon may doktor po dito. Yung ano ko yung bubbles kasi may protein yun at may blood na rin yung aking
2: urine.
4: Yung ihi, may blood, may urine.
2: So, Pastor,
4: po nakit-
2: Pastor, wait lang po. Ano. So, yun po yung condition po ninyo. Kaya po kayo nag-check-in sa Tree of Life.
4: Yes.
2: Yung po prostate po ay kailan po ninyo naranasan? Na-experience? Taon na po ba?
4: Taon na. Nagpa-check ako at binigyan ako ng gamot. Pero na-miss, ano ko yun, parang pinabayaan ko uli. Kaya dumating sa ganitong pagkakataon. Kaya parang lumala. Dati, ano lang eh, protein ngayon naging blood na. Kaya ninais ko na, nisip ko na humawa ng alternative. Ayoko naman ng mga, tawag dito, yung mga synthetic na gamot. Kasi nakakatakot dito yung tayo ay ma-dialysis eh. Mamaga yung ating katawan, matumaas yung creatinine natin. Yung kinakatakutan ko na ma-dialysis, habang buhay na yan eh, napakalaki ng gastos niyan. Samantalang kung maagapan ng maaga, ay madali nating itong matitreat kung ika nga sa tulong ng mga pagkain. At yung binigbigay nila rito ang ano sa akin eh, yung module ng treatment na detoxification, nutrition, supplementation, restoration, at pag-educate kung paano tayo mabuhay na magaan ang pamumuhay.
2: Mm-hmm.
4: Yan po.
2: And nasabi niyo po kanina, Pastor Ed, yung mga symptoms po ninyo, may bubbles, yung urine,
4: May
2: tapos,
4: bubbles.
2: Ano po yung mga naramdaman yung symptoms?
4: Mayroon akong fatty liver, yun nga, high blood,
2: okay.
4: Yung tumataas yung sugar.
2: Lahat yun, connect-connect doon.
4: Nagka-connect-connect na siguro kasi ang sugar kasi natin saka yung high, yung blood pressure ay nakakonect sa prostate yan. Eh. Madadamage yan pag yun ang dalawang yun ay medyo na mataas. Kaya dapat pabababain. Kaya salamat sa nutrition na bumaba. Halos bumaba. Yung bubbles nga eh, nakikita ko, konti na lang at malinaw na yung aking urine. Dati malabo eh. Sabi nga nung doc, parang, yung parang beer ba na bula. Yung beer, bula siya. Pero ngayon ay clear and yung bubbles niya ay minimal na lang siya. 7 days pa lang ako. Baka pag 10 days, wala na talaga.
2: Kompleto na.
4: Kaya salamat po sa Tree of Life. Malaking encouragement ito sa bawat isa. Huwag nating panghinayawangan yung pera. Health is wealth. Hanggang maaga. Gusto ba nating makasama yung mahal sa buhay natin na medyo mahaba pa? Baka paglingkod pa tayo sa Lord, marami pa tayong magagawa. May enjoy pa natin yung buhay natin sa Panginoon na ibinibigay niya. Yun
2: tama po.
4: Po
2: yun. Enjoy life at yung life na yun, pwede nating i-enjoy with quality. Opo. So ano yung mga
4: Amen.
2: Naging adjustment po ninyo? Siyempre, pastor po kayo, di ba? Wherever you go, talagang ang binibigay sa inyo ng mga members inyo yung best na pagkain. At minsan, sinasabi ni Miss Mirna, o madalas sinasabi niya yung best na pagkain, hindi best sa ating katawan. So
4: opo,
2: paano po
4: opo.
2: Yung adjustment niya dyan?
4: Totoo po yun kasi nasabi ko nga, pag may binyagan, nandyan yung pagkain. Nakukuha tayong mag-alay ng bata, kasalan, nandyan yung iba-ibang ori ng pagkain, or anniversary.
2: Mm-hmm.
4: Yan po, parang na hindi ba natin inayos yung buhay natin dati, kaya sinisingil tayo ngayon. Ngayon, ang laking adjustment na ako talaga sa akin ay vegetarian talaga ako sa bahay. Bihira akong kumain ng baboy. Pero lalo pa dito, naging vegetarian ako dahil tuwing umaga, tanghali, salad, at mayroon ding oatmeal. Pero
2: sa
4: salamat sa Lord na sa morning, tanghali, at hapon. Mayroon pang smoothies. Praise God. Kaya Malakas, medyo na para pumayat ako ng konti, pero yung katawan ko iba yung lakas ngayon, yung energy na aking na experience. At maganda, tahimik, payapa yung lugar. Kaya nawa, yung mga gustong pumunta rito, ay in-encourage ko. Napakasaya ng lugar na ito. At malaking pagbabago.
2: Sa journey po ninyo, sa health po ninyo, ano?
4: Oo.
2: And, Pastor, gusto lang din po namin kayong makilala saglit, ano? Ilan po yung anak po ninyo? At ilang years na po kayong married? Sabi niya po, more than 30 years na po kayo in service sa ministry.
4: Mag-30 na, kasi 1992 eh.
2: Mm-hmm.
4: 1992, dalawa po ang aking anak at sila inalay ko sa Lord. Sabi ko, Lord, ang anak ko, gusto kong maging pastor at pastora. Dalawa lang po yan, isang babae, isang lalaki. Yung babae po ay pastora na po siya ngayon sa aming church.
2: Mm-hmm.
4: Yung lalaki, iniintay ko pa yung kanyang pagpapasya na magpastor. Kasi kahit ako, hindi man ganun kaganda yung buhay natin na nalalasap. Nais ko na may paglingkod niyo sa Lord ang inyong buhay.
2: Mm-hmm.
4: At katuwang ko po sila lahat sa church ngayon na naglilingkod.
2: Mm-hmm. By the way, mga ka-agapay.
4: Na-miss ko nga.
2: Yes, po. Sige po. Kayo po, Pastor.
4: Na-miss ko nga yung Sunday na wala ako doon. Man. Pero may gawain naman pala dito. Ay, may 7 pastors na naka-under din sa akin. Kaya kayang-kaya na nila rin naman yung sa aming church. Kasi 44th year na kami sa ang aming church sa Molino, Bacoor, Cavite.
2: Ay, batiin niyo po yung churchmates po rin.
4: Sa bawat isa, naway nasa mabuti kayong kalalagayan. Inuuna ko kayong ipinagpipray bago ang aking sarili, bago ang aming family. Kasi pananagutan ko kayo sa Panginoon. Naway palagi kayong ingatan at gabayan at yung mabuting kalusugan ay sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa umagang ito? Alam ko na third yan to. I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper.
2: Ang inyo po, Pastor, ay iniingatan po ng Panginoon. At Pastor, fresh na fresh po kayo ha, ngayong umaga na
4: to. Yes.
2: Miss
4: Salamat
2: Mirna.
4: Po.
2: Oh, po. To God be the glory. You know? Miss Mirna, share niyo lang din po yung naging difference po ng health ni Pastor Ed after 7 days po na check-in po siya dyan sa inyo.
5: Okay. Na yung kanya, yung sinasabi niya na yung kanyang urine daw ay may bula at the same time, yung ihi siya ng ihi or may tinatawag na incontinence, ano? Yung parang putol-putol lang kanyang ihi. So mga after mga 3 days yata, dumediretso-diretso na yung kanyang pag-ihi. At yung bula sa kanyang ihi ay parang umuunti-unti na up to this time, paunti na ng paunti. So yun ang nararamdaman niya at na masasabing kami ay nakatulong sa kanya kasi doon sa bula sa ihi, doon makikita how toxic yung kanyang pangangatawan dahil ibig sabihin yung kidney niya ay naaapektuhan na. So, ibig sabihin dito sa mga ginagawa namin sa kanya na pagkain ng whole food, plant-based diet at mga juicing ay nakatulong sa kanya kaya nag-improve ang kanyang pag-ihi.
2: Mm-hmm. Pastor Ed, may nararamdaman po ba kayong pain before at ngayon?
4: Before po, saka pag 3 o'clock nagigising ako, yan ang pag umihi na ako niyan, putol-putol na yan. Kaya maya't maya tatayo ako. Pero kagabi na experience ko, isang beses na lang po ako na pumunta sa CR.
2: Na dire-diretso.
4: Maganda, masarap yung tulog ko. Dire-diretso. Wala nang ano, hindi na siya yung nagpuputol-putol, diretso na. At isang beses lang at nang masarap na yung tulog ko. Kaya siguro gumaganda na yung kutis ko eh.
2: Praise God.
4: Oh, ayan, napatotoo po ni totoo po yung sinabi ng ating may-ari, Ma'am Mirna, na dati po ganoon. Hirap po ako sa gabi, balik-balik po ako niyan. pag 3 o'clock yung pong oras na yan. Pero ngayon po, kagabi, isang beses na lang akong tumayo at diretso ng tulog ko. God be the glory.
2: Ang hirap nga yan, no, Pastor, parang di ko rin ma-imagine na yung mismong urine mo, yung meron ka pang gustong ilabas pero hindi mo mailabas.
4: Ay, wala na po, opo. Yun, yun ang hirap talaga, masakit. Masakit nararamdaman. Tama po yun, may masakit nararamdaman. Pero ngayon, buhos na. Wala na. Wala na akong pain na nararamdaman.
2: Salamat sa Panginoon. Diyos.
4: Amen po.
2: Ng kalakasan, panibagong kalakasan and to recover. Miss Mayor na, nag-undergo din po ba siya sa colonics, hydrocolonics in ganitong case?
5: Yes, oo. Kailangan kasi siyang dahil ang kidney natin, ang filtering organ ng katawan, so kung maraming mga toxin sa ating colon, may toxin overload, nahihirapan ng kidney mag-filter. So ang hydrocolonics, ang ginagamit namin upang matanggal lahat ang mga basura sa colon at upang sa ganun, makarest ang kidney at makarecharge. So yan ang nangyari sa kanya, no? Nilinis natin, tinulungan natin ang kanyang colon, natanggalin ang kanyang mga basura sa katawan sa pamamagitan ng paggamit ng isang machine na tinatawag ng hydrocolonics na meron tayo dito sa Tree of Life Wellness Center. At siya ay ating kino-coffee enema upang sa ganun ay aside from, kasi may dosage yung hydrocolonics eh. So in between, binibigyan natin siya ng coffee enema para talaga total cleansing. So with a clean colon, yung kanyang kidney ay hindi na nahihirapan at hindi na nagmamanifest ng mga hirap tulad ng yung na-mention ko na putol-putol na pag-ihi at pagbubula ng ihi. Kaya nag-improve yun lahat. So yan ay sa tulong ng ating machine na hydrocolonics.
2: Okay.
5: At pagkain ng tama.
2: Pastor, sabi ni Miss Mayor na pagkain ng tama. Siyempre, dyan, nandiyan kayo sa naka-check-in kayo. For 10 days, tama yung kinakain nyo.
4: Yes.
2: For 10 days, tama yung binibigay sa inyo na supplement. Magsisimula ang challenge after 10 days. Pagbalik nyo sa bahay, pagbalik nyo sa church ninyo, ano po ang na pag-desisyonan ninyo na magiging major adjustment ninyo in terms of taking care of your health?
4: Opo, kasi sa buhay natin is a choice eh. Kailangan talaga mag-desisyon tayo sa buhay natin kung anong nararapat. Kasi minsan sarili natin ang ating kalaban dyan eh. Sa ganung ano. Mayroon silang program na ibibigay upang ituloy ko yung tungkol sa paggulay at mga mayroon nga silang sabi, i-demo nila sa amin kung paano yung gagawin. At sabi ko, ipagpapatuloy ko, talagang sa buhay ko, sabi ko, ayoko na ng baka, baboy, manok o anuman. Magbigiging vegetarian ako ngayon. At nagpapasalamat din ako kasi si Dr. Galvez sabi niya 45 years na siya, puro vegetarian talaga siya. Grabing haba na ng buhay niya. Yun ang parang isang halimbawa ko rin ngayon. Pagpapasya ko, bigyan nila ako ng program na ipagpapatuloy ko yung kanilang mga siniserve sa amin. Kahit kamoting nilagayan, saging yan, o ano man na walang ano, mga tawag dito, makapagdudulot ng pagkasira ng ating katawan. Yan yung program nila, yun ang aking gagawin ngayon pagdating sa bahay.
2: Ayan, thank you po. Pastor, meron ng take away. At syempre yung mas malalim, mas marubdob na pananalangin at malalim na relasyon sa Panginoon. No? Along with that, palalawigin ng Panginoon ang inyong ministry. Kasi hindi na lang spirit yung pinang iniingatan po ninyo, pati yung pagpapayo po ninyo sa mga miyembro nyo on taking care of their health.
4: Yes,
2: ito, tanongin natin si Miss Mirna. Miss Mirna, ang payo nyo po sa mga sa amin, sa mga church member, kasi pag pastor, talagang binibigay namin yung best, kasama na dyan yung masasarap na pagkain na madalas sinasabi nyo ay kalaban ng katawan. Ano po ang pwedeng yung maipayo naman sa mga miyembro na gusto nila mas mahaba pa yung buhay ng kanilang pastor?
5: O nga, ang narinig ko kay pastor, no, Ed, sabi nga gusto ko pang mabuhay ng 100 years para mapagsilbihan ng Panginoon Diyos. With that siguro, with that goal, siguro dapat makipag-cooperate ang lahat ng mga members ng church na from this time on, samahan nila si Pastor. sa Pastor Ed sa kanilang siyempre kung salo-salo, sama-sama na rin sila na isa na ihanda ay baboy baka mano and mga gulay na kanilang isa-serve upang sa ganun sama-sama silang maging healthy at tumagal ng 100 years na yun ang kanyang goal.
2: Ang goal naman po natin magkaroon ng quality na buhay at yung pagtagal na kung ilang taon ay depende po yan sa Panginoon. And let's also take that as a challenge tayo po mga kaagapay na nakikinig ngayon. Lahat naman tayo halos may mga simbahan, may mga pastor na inaalagaan. So if we really want the best for them, magsimula po tayo na ingatan din ang kanilang kalusugan. Make out na nga, nagbibigay pa tayo ng pack. Mga papaitan, mga sisi, gano'n. Alam na nga natin na may high blood si pastor, doon pa natin binibigay. So, eto po, yun po lang naman, simple lang yung magiging takeaway natin for our kwentong kalusugan ngayong araw na to. Thank you po, Pastor Ed.
4: Thank you, Ren, at pagpalain ka patuloy kasama ang inyong family. Patnubayan kayo at lalo pang dumami ang makapakinig ng mga testimony. At ang BCS ay amin ding sinusuportahan sa prayer dahil yan ay isang kaagapay natin yan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. To God be the glory.
2: Amen. Maraming salamat po, Pastor Ed, sa punang inyong simbahan sa Molino, Cavite. Ano po pangalan ng church niyo, Pastor?
4: Charismatic Restoration Church po. Nire-restore din yung mga tao.
2: Oh,
4: Charismatic
2: diba?
4: Restoration Church.
2: Yung application po ninyo sa plan po ninyo, eh, pwedeng application din na, natin ano, sa buhay. May restoration, may detoxification, may cleansing. So,
4: yes.
2: Lahat po yan ay first in the physical, next in the spiritual. Ano? And Miss Mirna, para po sa mga kaagapay po natin, kagaya ni Pastor Ed at sa iba pa pong mga pastor, sa mga nakikinig po ngayon na interesado to avail the services of Tree of Life Wellness Center.
5: Okay, tawag lang kayo sa 8776-3742 at saka sa cellphone na ulitin ko 8776-3742 at sa ating cellphone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Inaanyayahan namin kayo sa aming health forum. Lagi namin ini-schedule to. Tawag lang kayo para kayo ay mas marami kayong maintindihan paano kumain ng tama at mapahaba ang inyong buhay.
2: Marami pong salamat, Ms. Mirna. Salamat po, Pastor Ed. Salamat din sa iyo, Kaagapay, for tuning in. Salamat po sa lahat ng ating mga supporter dito po sa 702 DCAS, maging sa lahat ng programa po ng FEBC. Ako po si Jo Abrera Alabastro, kasama si...
5: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: At kasama rin po natin...
4: I'm Reverend Ed Escarcha from Charismatic Restoration Church.
2: Dito na po nagtatapos ang ating programa. God bless you po.
0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong kalusugan.
6: Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batiin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kabiyak.
7: Achi, bakit parang malungkot ka ngayon? Napagalitan ka ba ng tatay mo?
8: Oo eh. Para tinatanong ko lang yung ipinangako niyang laruan sa para sa akin. Tapos nagalit na bakit daw ang kulit-kulit ko. Eh sa totoo lang, may isang taon na yung pangako niyang yun.
7: Ah, ganun ba? Di bale, dito na lang tayo sa bahay. Maglaro tayo. Dadating na si Daddy, dala yung promise niyang laruan sa akin eh.
8: Hindi. Ay, ikaw ba? Ang Daddy mo tinutupad ang mga pangako niya sa'yo?
7: Ay, oo. Ibang klaseng daddy ko. Maaasahan.
9: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
10: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
9: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
10: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
9: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
10: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
9: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip na i-check ang tangke sang gas o LPG.
10: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
9: Ini nga panungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kagsang FEBC, DXKI.
11: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
12: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
11: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
12: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116, DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9, DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062, DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197, DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
11: FEBC Philippines. Until all have heard.
13: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw ini sang Lunes June 29 ang aton nga petsa kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Nakapahuway kita maayo kag kabay nga naulian naman ang aton nga mga kusog no sa adlaw nga ini kag salamat man sa Ginoo sa iyang pagbantay sa aton sa bilog nga gabi. Good morning gid sa mga tagpalamati naton. Welcome sa pag-sign on sang aton nga istasyon ang DXKI. Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag ari diri ang aton nga studio kag transmitter kag nagasibya kita sa Kabaskugon nga 10 kilowatts. Kag good morning gid sa mga suki naton nga mga tagpalamati no kag sa mga nagapamati man via radio no naga-pick up sang aton nga transmitter signal. Maayo gid nga aga sa inyong atanan kag welcome kaayo ang inyong nga mga mensahe diri sa aton nga program hasta kita 5:30 kag pwede nyo ipadala no ang inyong mga mensahe kung sa radyo ka magapamati. Pwede nyo i-text sa aton nga number 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Good morning dira kay Pastor Kem, kag kay Nanay, kag kay Tisay, no? Hindi Nanay. Kay Pastor Kem, kag kay Tisay, kay permi maulahi mag ningin na padala nga ano? Nga text message no si brother Pastor Kem kag nanay Nanay Tisay no sa Esperanza sila nga always kami gapaminaw sa DXKI dako damo imo makuha sa pagtulunan halin sa Bible. Yan, salamat gid sa Ginoo no Pastor Kem sa iyang pulong sa aton permi. Good morning kay Ate Daisy Calixton Flores nga nagapamati via online. Ang aton nga Facebook page kung na-like nyo na kag na-follow. No? Please like, follow and share. 1062DXKI-FEBC Radio. Muna nga aton nga official FB page kag naka-FB live kita subong. So, good morning gid sa mga nagapamati via online. No? Good morning kay Brother Ed Katakutan, kagay sis Janet, siling ni Brother Ed. Good morning DXKI family and friends. Have a wonderful and blessed Monday to all. Ayan, may agagid sa inyo dira, no? Sa Kipalbig, may aga kay Dondon Kagas, ang aton nga kaupod sa technical. Kay Ate Daisy Calixton Flores, kagay Pastor June, good morning. Kay Toto Catherine Basilisco sa Katani, good morning man. Kay Sister Gemini Ong Ante, maying aga kay Dai Panganiban Roque, silingya good morning everyone. Amo man kay Ma'am Jemima Oro Chavez, silingya blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. God bless you and your family. Ayan, good morning na. No? Ang aga sa mga nagapuro pangapi naman sa oras nga ini. Kay Sir Vic Lagora, good morning. Kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, maing aga. Kay Sis Annabel Hanyola Bandada, good morning. Sa Sinaon family, kay Joanne, Nay Piring, Nay Helen, maing aga gid sa inyo dira sa Lambuntong. Yan. Kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros. Yan, good morning kay Pastor Eleazar Coelho, good morning. Kag sa Rubiato family, no? Mayugid nga aga sa inyo dira. Ayan, kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, no?
Pasi lipat ka mo, birthday nyo gali, no? Kag haranahon ta naman sila. Kag amo man sa mga nag-celebrate sang ilang mga anniversaries, no? Subong adlaw, especially wedding anniversary. Congratulations for another year sa inyong kabuhi, no? Kagayari ang aton nga ano nga iano sa inyo, iharana sa inyo, no? Ang aton nga birthday song pagasundan sang aton nga portals of prayer.

Okay, ang oras naton alas 5:10 ang aga. Good morning sa mga masako na sa oras ngayon ni. Kag ang iba nagapamahaw na aga pa no, kay may laktan aga pa. Nakaluto na no, kag pinakadali lutuon ng sunny side up nga itlog no. Sunny side up kag ano paris mo da. Namin na parisan sang either bulad or pinaksiw. Yan. Or adobo. Namigina, no? Good morning kay... Sino pagid ni? Kay... Ma'am Jemima. Nabasa ko na ba ni Kagina? Blessed morning, siling niya. Pastor Alex and to all... And to all prayer partners, God bless you and your family. Maying aga sa inyo ni Pastor Francisco Chavez. Maying aga man kay Sis Noraline Hospital Garcia. Ayan. Padala lang din mga shoutout ninyo no, kay para maano naton. Basta man lang kita 30 minutes. Ayan. Kag subong aga ng aton nga... Pagamalandungan sa pulong sang Ginoo is found in 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 halin sa verse 8 hasta sa 13. 2 Peter chapter 3 verse 8 to 13. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, pero mga hinigugma hindi ninyo pagkalimti. Nga sa Ginoo wala sing kinalain ang isa kaadlaw kagang isa kalibo katuig. Para sa iya ining duha, pareho lang. Suno sa ginahuna-huna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sang iya promisa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ila mga sala, tungod kay hindi niya luyag nga may mawala. Mabalik gid ang Ginoo kag inangadlaw mag-aabot pareho sang pag-abot sang makawat nga hindi mo mahibaluan kun san-o. Mabatian dayon nga may naga ragubrob kag madula ang langit. Masunog ang duta kag ang tanan nga ara sa duta madula. Tungod nga ang tanan madula sa sini nga paagi, dapat magkabuhi kita nga balaan kag Dios nun. Samtang nagapaabot kita, sang adlaw nga magabalik siya kag samtang kinahimo ta ang aton masarangan agud mapadali ta ang iya pagbalik. Sa sina nga adlaw, sunugon ang langit kag madula ini, kag magakalatunaw sa kainit ang tanan nga ara sa duta. Pero nagahulat kita sa ginpromisa sang Dios sa aton nga bag-o nga langit kag bag-o nga duta, nga sa diin magatiner ang pagkamatarong. Amoy ni ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa 2 Peter chapter 3 verses 8 to 13. Okay, kag sang panahon ni Apostle Peter no. Ang early church nagapaabot gid sang pagbalik ni Kristo. Kag gina-expect nila nga any time, any day, no? Any hour, no? Nang any time, no? Pwede magbalik si Kristo. Pero samtang nagaligad ang mga tinuig, may ara sang nagaumpisa na ka pamangkot nga may ara ba anong nagmali no, na nalimtan na ba sang Ginoo ang iyang promisa nga magabalik siya. And so si Apostle Peter no, si Apostle Pedro in 2 Peter chapter 3 gina-address niya ining concern, ining crisis sa pagtuo sa mga Kristohanon. Okay, madamo sang mga nagturuhaw lang nga nagayaguta no, kag nagayaguta sa sulod mismo sang iglesia nga te mabalik si Kristo wala pa man no,
pila na damo na nga tinuig ang nagligad. San una ang iya nga ginpromisa nga pagbalik? Kay amuning mabasa naton sa verse 4 no in 2 Peter chapter 3 verse 4 siling diri. Magasiling sila hindi bala nagpromisa si Kristo nga magabalik siya? Karon diin na bala siya. Ang amon mga ginikana nagkalamatay na pero amuman gyapon ang kaimtangan sang tanan alin pagid sa pagtugas sang kalibutan. So ginatakan ang iba no kag ang iba nagkaroon nag-develop na sang pagka walay pagtuo kag ginalangulanguhan na nila ang pulong sang Ginoo no. Di san una ang nagkaramatay ng mga ginikana namon. So hindi ni siya ordinaryo lang pamangkot nga kun san una magbalik si Kristo no. Ang nagakatabo is may ara na sang espirituhanon nga problema. Ang kadamuan kag tungod sini no, ang ilang kabuhi wala na nagasirinanto no. Kay dapat para sa isa ka Kristohanon may ara sang ginatawag nga pagkabuhi nga balaan no. Kay ang rason sang iban nga ti dugay pa man mabalik si Kristo no nagkalamatay ni ginikana namon nalimta na gurus sang Ginoo iya promisa ti okay lang ah maano anay ta magkabuhi anay ta nga pakumpiyansa lang kag pakompromiso lang kay dugay pa man siya mabalik ayan. So amo ni ang krisis nga ginasabat ni Apostol Pedro diri no nga ang pagkabuhi nga Kristohanon dapat miara sang ginatawag nga moral nga realization nga dapat kay indi naton balaan kung saan o gid mabalik ang aton nga Ginoo dapat maintain lang gid ang pagkabuhi nga balaan kag matarong. Okay. Ginahambal ni Apostle Peter nga ang Ginoo ya lain kaysa sa aton. No? Kung si imo ya ginatakan timo ka pulo katuig or 20 katuig, siling ni Apostle Peter para ya sa Ginoo ang isa katuig kag ang isa kaadlaw kag ang isa kalibo katuig wala na ya diferensya sa Ginoo. A day is like 1,000 years and 1,000 years for God is pareho lang sang isa kadlaw. So, ginapakita ni Apostle Peter nga bisan linibo pa nakatuig ang magligad, hindi nabot silingon nga way na yan nagatrabaho ang Ginoo. No? Kaluoy sang Ginoo na iya, no? Gahatag sang daku kag malaba nga tsansa kag oportunidad ang Ginoo kung nga ang sa pamatyagan sang kadamuan madugay na tuya nga nagpromisa ang Ginoo sa karon wala gyapon no nagkalamatay na mun ginikanan no, siling diri sa verse 3 yan sa verse 4 no. Okay, no? Kag siling ni Peter, no? In verse 8, no? Ginaliwat naton nga ang isa kadlaw sa wala kinalain sa Ginoong isa kadlaw kag ang isa kalibo nga tuig. Yan. Kung kita, halimbawa, lalo na sa isa kabata, nagahulat lang mag-abot ang Christmas, no? Especially kung halimbawa, December 1 na, sa gaulat-ulat na daw kadugay sang December 25, no? Lalo na sa isa kabata. Kag may gina-expect siyang regalo nga mabato niya sa December 25. Dumduman ko gina, no? Sa idalom na sang Christmas tree, may mga regalo na siya kag baho daw kanami, saan upa mag-Christmas man? Kaya usually gina by tradition, ginabuksan siya pagka December 25 na sang aga ang mga regalo. No? Kag para sa isa kabata, yeah, grabe gina. No? Grabe ang
anticipation. No? Pero kung dako ka na, no, may edad ka na, or senior citizen ka na, daw galibog ulo mong daw nagliligad na lang ang mga tinuig, no? Daw wala ka kabatya, ay nagligad, nagali ang Christmas. No? Lain sa perspective yas ang isa ka bata. No? So, kung kisa, ang paglantaw natin sa mga event, sa mga tinuig, nang nakadipindi man sa aton edad, no? Sa aton nga sitwasyon, kung anong aton nga gusto. Kung bata iya, di lain na yang iyaya, no? Kaysa sa isa katawo nga may edad na, gulang-gulang na. Lain ang iya nga paglantaw sa ginatawag nga pagligad sang panahon. Pero siling ni Apostle Peter diri, ang Ginoo ya hindi na siya ya kontrolado sang panahon. No? Kita ya kontrolado kita sang panahon. Amo na nga makasiling kita nga, o kasano ka ginbata? O ginbata ako sang amuni, bao. 30 years old na gali ko, 20 years old na gali ko, or 50 years old, or senior citizen na gali ko. Amo na permi ang aton, may reference gid kita sa time. No? Kag, ay, nagatigulang na ko. Gulang na ta, no? So, amo na permi, may reference sa time. Pero siling ni Apostle Peter, ang ginuya, hindi na siya apektado sang panahon. Kaya para sa iya, ang isa kadlaw, kag isa kalibo katuig, pareho lang na. No? So, but silingon, kung una-unaon mo gid, ang mga bagay nga naga, it seems nga nagagapo sa aton, like for example, panahon, no? Ang time, kagang space. No? Maano man kita sang space, no? Nang mahawiran man ta kay hindi ka man pwede magsulod sa perta nga nakasirado. Kag you can only be at one place at one point. No? Hindi ka man pwede nga ari ka di sa Marvel tapos ara ka to sa Jensen. Hindi man pwede na, no? Ang Ginoo ya, siling ni Apostle Peter, hindi na siya pariusin na. Para sa iya yung ginahambal mga dugay nga tinuig. No? In fact, ang isa kalibo katuig, ang isa kadlaw, wala na yung diferensya sa Ginoo. So the Lord is different from us. No? Hindi siya ginagapos ang amuning klaseng constraint. No? The constraint of space and time. The prophet Isaiah in Isaiah 55 verse 9, nagasiling siya nga, ang akon pamaagi mas mataas sa imo nga mga pamaagi. Ang akon nauna mas mataas sa imo nga nauna. As far as the heaven is from the earth, so my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than yours. Ayan. So, ang relationship sang Ginoo sa ginatawag nga time, iba. God is not governed by time. He is outside of time. He is beyond time. Amo na nga kung pamatsyaga nato nga na-late ang Ginoo, daw gina-impose naton ang tawhanon naton nga pagpananaw sa panahon, no? Sa mata iya sang Ginoo. Pero hindi amo na, no? Ang Ginoo naton is infinite. He is timeless. He is eternal. So kung frustrated ka da, kay dugi-dugay ka nang pangamuyo, lagi hapon sa bat, daw ginatakos mo bala ang Ginoo sa imo panahon kaysa sa panahon sang Ginoo. Amo na nga sa Bible, iba ang tawag sa panahon sang Ginoo kag sa panahon sang tao, no? Ang time niya nga applicable sa tao is what we call chronos. Sa Greek, chronos, no? Dirata ginakuha ang word nga chronometer or ang relo. Ang relo, tawag sina chronometer, no? A device that measures time. Chronos siya ang time sang tao. No, amo nang Lunes, Martes, or January, February. Amo nang aton nga time. Alauna, alas dos, alas jis. But God's opportune time or the divine time is called Kairos. It is the Kairos of God. It is the opportune time, the perfect time.
amo na yung time sang Ginoo. Okay? Siling gani sa pala, sa pulong sang Ginoo nga, at the perfect time ginpadala sang Ginoo si Hesukristo. Ayan. So, amo na siya, no? Ang ginalantaw nato niya nga nang daw sa vlog kay daw na delay ang Ginoo. Pwede na iyang tungod kay ang Ginoo, maluluyon kag puno sang grasya nga nagahatagid siya panahon sa kadamuan nga maginulsol ka magabalik sa iya. Subasi, nagabot ka na sa punto nga daw wala ka na pasinsya sa timing sang Ginoo, no? Di, ano ay han kun inang paghulat mo nga na, no? Ginabutang ka lang sang Ginoo sa lugar nga kun sa diin sakto gid ang timing sang Ginoo kag maka maplastar kanya sa insakto nga panahon nga mahimo sang Ginoo ang iya buluhaton sa imong kabuhi, no? Basi may mga pangamuyo kang ginbuyaan mo na kay masiling ka nga do kadugay man magsabat ang Ginoo. Duway man siya gapamati. So tiway ka na nangamuyo, no? Ginbuyaan mo na. So dapat saligan tagidya ang timing sang Ginoo, no? Kay amo na ang ginaplastar ni Apostle Peter nga sugilanon. Siling niya ang 1,000 katuig kag isa kadlaw para sa Ginoo, pareho lang na. Kay imo ya dugay-dugay tanan nga diprensya. Pero para ya sa Ginoo ya pareho lang na. So maglain na ngaton nga prayer life kung matutuod nga ginatuohan naton nga kung daw wala gasabat ang Ginoo, it is a preparation, no? Hindi na bot silingong naging didma kasang Ginoo kay busy pa siya dito sa mga bugat nga mga kaso, may mga tao nga mas kinanglan pa sang atensyon kaysa sa imo, no? It is always preparation, no? Ang Ginoo ya maalam kag ang Ginoo mayo. O kinanglan salig kagid, no? Kaysa nga punon mo ang nauna mo sang duda, sang pagduwa-duha, no? Kag ang pamatyagan bala nga nalipat na to ang Ginoo. Ayan. Okay, so hindi tayo magpaanad nga gusto naton instant. And that is what Apostle Peter is trying to say diri sa iyang aginsulat. Okay? Good morning kay Kuya Loy. Good morning sa lahat. God bless siling niya. Kay Brad Marcelo Espinosa. Siling niya, maing aga pastor. Sa lahat ng kasama mo sa DXKI. Purihin ang Panginoon. Ayan. Kaga sinapagin kay Brother Francisco Jr. Espirito. Thanks Pastor, lagi akong nakikinig ng DXKI umaga hanggang gabi. Sign on to sign off ni si Brother Francisco. Si Brad Jun. Nag-tune in talaga dahil natanggal ang pihita ng radyo ko. Hala, kaya di na na-transfer sa ibang station. TY. Nautod ang iyang dial. Hindi na siya ka-transfer sa iban nga station. Ginutod na ni Lord, no? Brad John, joke lang. Pero I hope nga nalipay ka kay ang imo nga dial sa DXKI. Ginakatuon sang nautod siya, no? Ayan. No, nami nga testimony ni, no? Kay Brad John, espiritu, no? Nga nautod ang dial, ti nagtiner na sa DXKI. Kagkabay nga ang pagtiner niya dira magahatagid sang espirituhanon nga blessing sa imo. Okay? Let us pray sa aton nga pag-close. Ginoo, salamat gid sa tiyon nga ini. Thank you for reminding us always sang imo nga eternal perspective. Sa adlaw nga ini, gasalig kami sa imo grasya, sa imo provision, guidance, and protection, Ginoo.
Bless those who will be traveling, magakadto pakadto pakari. Keep them safe and salamat Ginoo sa imong protection sa kadadlaw. Bless the broadcast today. Ayuhon mo Ginoo ang mga nagamasakit, kami nga mga nagabatyag. Ayuha kami Ginoo. And salamat gid sa amon mga prayer partners and friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras no sa aton program. Damo gid nga salamat sa inyo pagpamati kag maluoy Ginoo. Pupdanay naman kita sa buwas nga adlaw. Saliwat ako si Pastor Alex inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Dos, DXKI.

0: for the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna. Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin
1: muna. Diba?
3: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
4: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga! Araw po tayo ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampa.
4: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, publiko papayagang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senator Sherwin Gatchalian or Senate President Sherwin Gatchalian nakahandang gampanan ang tungkulin bilang presiding officer sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. At sa kalakalan, pamahalang Pilipinas, pagtitibayin ang industriya ng ube para sa pandaigdigang merkado. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Bubuksan sa publiko ang Senado sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., maaaring manood ng live ang publiko sa loob ng Senado, ngunit kinakailangang magparehistro sa Visitor Management Office. Mariring magpa-reserba online ang mga nais na dumalo. May limitadong upuan lamang sa gallery ng plenaryo, kaya hahatiin ang mga ito sa tatlong grupo. One-third para sa mga inimbitahan ng prosecution, one-third para sa depensa, at ang natitirang bahagi ay ilalaan sa pangkalahatang publiko. Samantala, tuloy rin ang paghahanda ng Senado para sa paglilitis. Kabilang dito ang inspeksyon sa mga silid na gagamitin at pagsasaayos ng audio at iba pang pasilidad. Inaasahan ding mapapanood ang buong paglilitis sa iba't ibang television at online streaming platforms. Haharap ang pangalawang pangulo sa impeachment trial kaugnay ng mga paratang kabilang ang sinasabing maling paggamit ng confidential funds at ang hindi maipaliwanag na yaman.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Handa si Senate President Sherwin Gatchalian na magsilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na magsisimula sa Hulyo 6. Ayon kay Gatchalian, nagpapatuloy ang kanyang paghahanda sa pamamagitan ng pakikipagkonsulta sa mga legal expert at mga personalidad na may karanasan sa impeachment proceedings. Sinabi rin niyang pinag-aaralan niya ang apat na articles of impeachment at ang mga ebidensyang inihain ng prosecution, pati ang naging takbo ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Giniit rin niya na bagamat hindi lahat ng senador ay abogado, malinaw sa mga tuntunin na ang Senate President ang magsisilbing presiding officer at ang impeachment ay isang prosesong may politikal na katangian. Inaasahang ilalabas sa Lunes ang pre-trial order habang nakatakda namang simulan ang formal na paglilitis sa Hulyo at 6. Tinatayang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial, ngunit pinag-aaralan ng Senado ang mga hakbang upang mapabilis ito nang hindi maantala ang iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay na balita, House Prosecution Panel maaring bawasan ang mga testigo at ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
2: Sa kabila ng maraming nakalistang testigo at 4 na articles of impeachment, maaaring iurong ng House Prosecution Panel ang ilang testigo at kahit na sa ilang articles of impeachment kung sa palagay nila'y sapat ang bigat lang ebidensyang ipipresenta para mapatunayang may sala si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Prosecutor at Malina 3rd District Representative Joel Chua, susuriin ang prosecutors ang tibay ng ebidensya sa pag-usat ng paglilitis at maaaring ihinto ang pagpresenta ng karagdagang testigo o artikulo sa paniwalang sapat na matatag ang kanilang kaso. Hindi anya kailangang ipatawag ang mga testigo o ang bawat article kung mapatutunayan ang kaso sa pamamagitan ng mas kaunting testimonya at dokumento. Ipiniliwanag ni Chua gagawin ng prosekusyon ang mas simple, mas mabilis o mas mahusay ang paglilitis sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hindi kinakailangang hakbang. Kasabay nito, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang oportunidad na ipresenta ang lahat ng ebidensya upang magpatuloy ang impeachment trial ng pangalawang pangulo sa paraan na nagtataguyod ng katotohanan, pananagutan at angkop na proseso ng batas. Para sa impeachment court, ang pangunahing kahilingan ng prosecution na payagan ng parehong panig na mailatag ng maayos ang kani-kanilang ebidensya. Para sa prosecution, hindi dapat ratuhin ang impeachment trial na tulad ng isang ordinary court proceedings na dominado ng technical rules ang kalalabasan. Dapat tignan kung gaano kahalaga ang impeachment trial dahil pinag-uusapan dito ay pananagutan. Naharap si VP Sara sa impeachment kabilang ang alegasyong maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, sangkutan Department of Education at pagbabanta sa buhay ng matataas na opisyal ng bansa. Ang Senate Impeachment Court ay nakatakdang simulan ang trial proper sa darating na July 6, 2026. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Pamahalang Pilipinas, pagtitibayin ang industriya ng ube para sa pandaigdigang merkado. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Magpapatupad ang pamahalaan ng mas maayos na sistema at pangmatagalang plano para sa industriya ng ube upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng demand dito sa pandaigdigang merkado. Nagpulong ang Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI kasama ang mga magsasaka, negosyante at exporter upang pag-usapan ang pagpapalakas ng produksyon, kalidad at pag-export ng ube. Kabilang sa mga panukala ang pagbuo ng isang technical working group na mga ngasiwa sa pamantayan, kalidad at koordinasyon ng buong industriya ng ube. Ayon sa DA, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mapataas ang kita ng mga magsasaka, mapalawak ang pag-export ng ube at matugunan ang lumalaking pangangailangan mula sa iba't ibang bansa. Sa iba pang balita, posibleng muling tumaas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong Linggo dahil sa panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Batay sa isang industry source, maaaring madagdagan ng hanggang 20 piso kada litro ang gasolina at hanggang piso kada litro naman ang diesel. Dagdag pa nito, ang inaasahang pagtaas ay kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos sa Iran na muling nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 38 centavos sa US dollar, 43 pesos at 25 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 35 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 34 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulas, panahon.
6: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 na madaling araw ang low pressure area sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Patuloy namang nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng southern Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang titirang bahagi ng Mimaropa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.5 hanggang 33.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:30 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, White Ribbon March dinagsa ng libu-libong nananawagan laban sa korupsyon. Implementasyon ng Juvenile Justice Law at Age of Criminal Liability nais repasuhin ng Senate panel. At sa palakasan, Pilipinas nagkamit ng 3 gintong medalya sa Asia-Oceania Sambo Meet.
4: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
6: Libo-libo ang nagmarcha sa Metro Manila nitong Linggo para igiit ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at hilingin sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mahigit 3,500 ang nakiisa sa White Ribbon March sa People Power Monument sa Quezon City. Pinangunahan ng mga church at civil society groups ang kilos protesta para kondenahin ang anilay katiwalian sa pamahalaan, kabilang ang isinasagawang investigasyon sa mga flood control project at ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Nilinaw ni Bayan President Renato Reyes na hindi nila isinagawa ang protesta bilang suporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o kay Vice President Sara Duterte Carpio. Anya, layunin nilang pananagutin or papanagutin ang lahat ng opisyal na sangkot sa korupsyon. Samantala, naglunsad din ng Walk for Justice sa Ayala Avenue sa Makati ang August 21 Movement o ATOM, kasama ang Tindig Pilipinas at iba pang civil society organizations. Hinimok nila ang Senado na simula na ang impeachment trial nang walang karagdagang pagkaantala at tiyaking magiging patas ang proseso. Tinapos ng mga kalahok ang programa sa pamamagitan ng mga talumpati, panalangin at pag-awit ng bayan ko. Kinumpirma naman ng Philippine National Police at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nanatiling mapayapa ang mga kilos protesta kahit bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa ibang balita, susuriin ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act kabilang ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, titignan ng Senado kung epektibo pa ba ang mga kasalukuyang batas, lalo na matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na sangkutan ng dalawang menor de edad. Kabilang sa sisiyasati ng komite ang kakulangan ng mga gumaganang bahay pag-asa para sa mga Children in Conflict with the Law o CICL, ang bisa ng rehabilitation program at kung sapat ang pananagutan ng mga magulang sa mga paglabag ng kanilang mga anak. Sa hiwalay na pagdinig, iimbestigahan din ng Senate Committee on Women and Tacloban o ang Tacloban School Shooting kabilang ang posibleng impluwensya ng online video games sa mga sangkot na menor de edad. Sinabi ni Tulfo na rerepasuhin din ng komite kung ang kasalukuyang minimum age of criminal responsibility na 15 ay naaayon pa sa kasalukuyang panahon. May mga panukalang ibaba ito sa 10 o 12 years old, ngunit maaaring tinututulan ng ilang mambabatas at ng child welfare advocates at naniniwalang hindi nito matutugunan ang ugat ng juvenile delinquency.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay na balita, hinimok ng Philippine National Police ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad bago magsagawa ng anumang off-campus activity upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., makatutulong ang maagang koordinasyon upang makapagsagawa ng security assessment, makapaglatag ng emergency response plan, maayos na traffic management at agarang koordinasyon sa rescue at medical services kung kinakailangan. Inilabas ng PNP ang panawagan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at ang pagkalunod ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa isang team-building activity sa Aurora nitong buwan. Iniatas din ng PNP sa lahat ng regional offices at local police stations na palakasin ang koordinasyon sa Department of Education at Commission on Higher Education kaugnay ng mga aktibidad ng mga paaralan. Nauna na rin hinimok ng PNP ang mga school authorities na paigtingin ang mental health at psychosocial support para sa mga mag-aaral kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril at pananaksak na nagdulot ng pangamba sa mga magulang at komunidad.
4: Bagong araw, balitang bayan.
6: Sinuspinde ng pamahalang lungsod ng General Santos ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at high school ngayong Lunes, kasunod ng magnitude 6.5 na lindol nitong Biyernes. Ayon sa Schools Division Office, ipatutupad muna ang alternative delivery mode habang muling sinusuri ang kaligtasan ng mga gusali ng paaralan bago ibalik ang in-person classes.
4: Bagong araw, balitang bayan.
6: Pinagbabawal naman ang pamahalaang panalawigan ng Negros Oriental ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karneng baboy at iba pang produktong mula sa baboy na nagmumula sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever o ASF. Muli ring binuhay ng lalawigan ang ASF Task Force at naghigpit sa border control at quarantine inspections upang mapigilan ang pagpasok ng sakit. Ipinatupad ang mga hakbang kasunod ng muling paglitaw ng ASF sa Negros Occidental.
4: Bagong araw, balitang bayan.
6: Sa ibang dako naman, tataas sa 90 pesos ang terminal fee sa Batangas Port simula sa Hulyo 1. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magdaragdag ng 30 pesos para sa pantalan bilang ikalawang yugto ng inaprubahang fare or fee increase. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga estudyante at ang uniformed personnel.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Nag-uwi ang Team Philippines ng tatlong gintong medalya sa 11th Asia Oceania Sambo Championships matapos magkampyon sina Aislin Agnes Yap, Jomarie Torres at Almagel Princess Cortez sa kani-kanilang division. Na ipagtanggol ni Yap ang kanyang women's under 80 kilogram combat sambo title laban sa katunggali mula sa Kazakhstan. Samantala, tinalo ni Torres sa knockout ang isa ring atleta ng Kazakhstan habang nagwagi rin si Cortez sa women's 59 kilogram division. Tinapos ng Pilipinas ang torneo na may tatlong ginto, tatlong pilak at walong tansong medalya para magtapos sa ikalimang pwesto sa 22 bansang lumahok.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Nasungkit naman ng Alas Pilipinas Girls ang bronze medal sa 2026 Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship o Princess Cup matapos talunin ang Indonesia sa 5 set. Ito ang ikalawang sunod na bronze medal ng koponan sa torneo. Muling sasabak ang Alas Girls sa AVC Girls Under 18 Volleyball Championship kung saan posibleng makaharap muli ang Indonesia. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ICC prosecutors naghain ng motion upang ma-access ang mga kagamitang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ng China sa pahayag ng DFA ukol sa arbitral award, sumasalamin umano sa tunay na layunin nito ayon sa Defense Department. At sa ibang bansa, bilang ng mga nasawi sa lindol sa Venezuela, umabot na sa 1,400.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
6: Humiling ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ng pahintulot na masuri ang ilang gamit na nakuha mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin at dalhin sa The Hague noong Marso 2025. Ayon sa mga dokumentong inihain sa ICC Trial Chamber 3, hindi tumututol ang kampo ni Duterte na mabigyan ng access ang prosecution sa ilang partikular na gamit. Gayunman, kinwestiyon ito ang kahilingan ng mga prosecutor na siyasatin ang lahat ng mga susi o keys na nasa kustodiya ng ICC registry. Sa kanilang isinumiteng tugon, sinabi ng defense team na hindi pa na ipakikita ng prosecution ang kaugnayan ng mga susi sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni Duterte. Giniti ng kampo ng dating Pangulo na maaaring may mga susi na hindi niya pag-aari dahil kasama niya ang ilang miyembro ng kanyang pamilya nang siya ay arestuhin. Samantala, kinumpirma ng ICC Registry na nananatili sa kustodiya ng korte ang ilang personal na gamit ni Duterte, kabilang ang pera at mga susi, habang hinihintay ang magiging desisyon ng hukuman sa kahilingan ng prosecution. Nakatakdang magsimula ang pagliliti sa November 30, 2026 habang nagpapatuloy ang mga pre-trial proceedings sa The Hague.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Tinawag ng Department of National Defense na isang window to the true intentions ng Chinese Communist Party ang naging tugon ng Embahada ng China sa pahayag ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., ipinakikita ng pahayag ng Embahada ang anilay kawala ng sinseridad ng China sa pakikitungo nito sa Pilipinas. Nauna nang iginiit ng DFA na pinal at may bisa ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa maritime rights at entitlements ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bilang tugon, sinabi ng Chinese Embassy na illegal, walang bisa at hindi nito kinikilala ang arbitral ruling. Ngunit iginiit din ito na hindi naapektuhan ang naturang desisyon ang inaangkin nitong soberanya at maritime rights sa South China Sea. Sa July 12, gugunitain na ang ika-10 anibersaryo ng arbitral award.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa iba pang balita,

0: bilang Chief of Staff ng U.S. Mission to the Organization of American States at nagkaroon ng halos 50 taong karanasan sa pribadong sektor bago pumasok sa serbisyo publiko.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umakyat na sa 1,430 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela habang nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa libo-libo pang nawawala. Nagbabala ang mga otoridad ng Venezuela na lumiliit na ang tsansang makahanap pa ng mga buhay na biktima makalipas ang mahigit 3 araw mula nang tumama ang lindol. Patuloy namang dumarating ang tulong at rescue teams mula sa iba't ibang bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbabala ang Iran na lalo lamang tataas ang tensyon sa gitnang silangan kung babaguhin ang kasunduang ruta ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Kasabay nito muling nagpalitan ng mga pag-atake at akusasyon ang Iran at Estados Unidos sa kabila ng umiiral na ceasefire. Isa ang Strait of Hormuz sa pinaka mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po sa mga kawikaan, 16 talatang 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para Cebu nga adlaw sang Lunes, Hunyo 29 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, 342 nga luyag magmaneho nag-intra sa theoretical driving course sa pagselebrar sang Ilognayan Festival sa Banwas sang Surala. Outreach team sang Pulumulok ginpadala sa Glan para sa pagbulig sa mga naapektuhan sang linog. Empleyado sang dako nga kumpanya sa Pulumulok arestado sa by-bust operation, shabu kag pusil na kumpiskar. Isa ka rider pilason sa pagbanggaan ay sang duha ka motorsiklo sa Banwas sang Tampakan. Tiboli Cultural Master nagapanawagan sang husto nga paggamit sang Tinalak official soundtrack. Senro Jensa nagpanagtag sang school supplies kag nagtanom sang 300 ka seedling sang kape sa Banwas sang Tampakan. Tatlo ka syudad naghatag sang 5 milyones ka pesos nga bulig para sa mga biktima sang linog sa Sarangani. Mga insidente sa Bulutuan. O Governor Manguda Dato nagapanawagan sang gilayon nga aksyon para sa kaluwasan sang mga estudyante angot sa mga nagkalatabo nga insidente sa Bulutuan. Takurong dance sport team nakaangkon sa mga pagkilala sa national championship. 31 ka MSME sa Lambayong nagpaidalom sa pagbansay sa packaging kag labeling. DMW 12 naghatag sang 1.7 million pesos nga action fund sa 31 ka OFW sa South Cotabato. Unang Bangsamoro Parliament election ginapreparahan paagi sa voting simulation. BAR may pinakanubo nga access sa special needs education sa pungsod suno sa EDCOM 2. Sa aton balita national, bago nga digital platform, ginlunsar ni Presidente Marcos Jr. para sa mas transparent nga galastuhanan sang gobyerno. Mga bata nga nagaedad 16 panubo, kinahanglan sang supervised access sa social media suno sa Philippine Pediatric Society. Apat ka barko sang China nagsunod sa Philippines-US drill sa Bahod de Masinloc. Sa balita sa luwasang pungsod, Iran nagpaandam matapos ang panibag-o nga US airstrikes. Mga ginbawian sang kabuhi sa linog sa Venezuela naglabot na sa masobra 1,400. Madamo nga flight sa London na dilatar bangod sa makusog nga mga kilat. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Naghatag sang mensahe si Regional Driving Education Center 12. Regional Team Leader Administrative Officer 1 Lloyd Labanon. Sa mga importante nga ihibalo angot sa kaluwasan, kunyara sa kalsada, mga layi trapiko kag responsable nga pagmaneho. Kabulig man niya sa paghiwat sang pagbansay sanday Regional Law Enforcement Officer Jose Tupa. Regional Instructor Jamil Maungko. Kag site support Cesar Ayan Malyari. Nagtambong man sa programa sanday Vice Mayor Harold Eslabon, Municipal Administrator Benjamin Dating Ginoo, kag TMU Officer Rex Bilyoga nga naghatag sang suporta sa kadalag-an sang aktibidad. Suno sa mga organizer, tinutuyo sang programa nga palaparon ang ihibalo sang publiko angot sa kaluwasan sa kalsada kag maghatagan ang mga nag-intra sang nagakaigo nga ihibalo kag kahanas agod mangin responsable kag magsunod sa mga layi ang mga motorista. Nagpadulong adlaw sang Domingo ang Outreach Advance Team sang lokal nga gobyerno sang Pulomulok sa Barangay Big Margos Glan agod ipatigayon ang unang nga bahin sang programa nga Bangon Sarangan Celebrating Life, Building Unity and Restoring Hope. May kapinkulang 80 ka empleyado kag mga voluntaryo sang LGU Pulomulok ang nagpartisipar sa outreach mission para magdulong sang suporta sa mga residente nga naapektuhan sang linog. Lakip sa mga aktibidad ang praise and worship sa aga kag psychological first aid kag psychosocial activity sa hapon agud makabulig sa pagbangon sang mga apektado nga komunidad. Isip nagapangunang nagaduso sang programa ginpahanugutan si Pulomulok Mayor Palencia sang ika-20 nga sangguni ang bayan sang Pulomulok nga gamiton ang pondo halin sa Municipal Quick Response Fund para sa relief assistance. Ginaprobahan ini sa isa ka espesyal nga sesyon isip sabat sa panginahanglanon sa mga biktima angot sa kalamidad. Sa dugang pang balita lokal, arestado ang isa ka 45 anyos nga empleyado sang Dole nga ginkilala lamang kay alias Rowell matapos ginpatigayon ang by-bust operation sang gintingob nga puwersa sang Pulomulok Municipal Police Station kag South Cotabato Provincial Police Office Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sang PDEA 12 banda alas 12:35 sang aga sang Domingo sa Puroctinio, Barangay Poblasyon sa Nasambit nga Banua. Nakumpiskar halin sa sospek ang ginabulubanta 0.7 kagramos ang ginapatihan nga shabu. Lakip ang isa ka sachet nga nabakal sa by-bust operation kag tatlo nga ka sachet sang na-recover nga droga. Nakuha man ang 500 pesos nga by-bust money, isa ka itom nga pouch, isa ka improvised 12-gauge nga pusil, kag duha ka balas sang 12-gauge. Gindala ang suspect sa istasyon sang kapulisan para sa hustong pagproseso, samtang nga ginpadala ang mga nakumpiskar nga ebidensya sa South Cotabato Forensic Unit sa siyudad sang Coronadal para sa laboratory examination. Ginapreparar na ang pagpasaka sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particular sa Sections 5 kag 11 kag sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pilason ang duha ka rider matapos magbanggaanay ang ilang mga motorsiklo sa kalabaon sang Municipal Road sa Purok 5, Barangay Matalna, Banwasang Tampakan, banda alas 9
imedya sang gabi sang Sabado. Sunod sa investigasyon sang Tampakan Municipal Police Station, kapareho nga padulong sa Barangay Maltana ang duha ka motorsiklo sang ginhana sang wala pa nakilalaan nga driver nga mag-overtake sa wala nga bahin sang kalsada. Sa pagbalik sini sa iya kaugalingon nga linya, nagbangga ini sa likuran nga bahin sang isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni alias Darwin, 23 anyos, isa ka construction worker kag residente sang barangay poblasyon sang nasambit nga Banua. Bangod sa pagbanggaanay, nahaboy ang duha ka rider kag nakaangkon sang nagkalain-lain nga pilas sa ilalawas. Gilayo naman gin dala sa Tampakan General Hospital ang mga biktima sang mga rescuer sang MDRRMO. Nagwa sa pauna nga investigasyon nga posible nakainom sang makahulubog nga ilim noon ang mga ang wala pa nakilalaan nga rider bag-o ang insidente. Samtang yara na sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka motorsiklo samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Nagapanawagan ang Tivoli Cultural Master nga si Dato Ngato Budog sa publiko nga gamiton sang may pagtahod kag husto nga pag-iintindi ang tinalak official soundtrack kasunod sang paglapta sa social media sang isa ka video nga nagapakita sang isa ka dance performance nga sunod pa wala nagaugyon sa paghatag importansya pang kultura sang nasambit nga soundtrack. Suno kay Budog na makadismaya ang nasambit nga video kung sa diin na makita nga ang mga nagasaot wala nahaom sa koreografiya sa soundtrack. Ginatagan pagtagad ni Budog nga ang nasambit nga soundtrack may madalom nga importansya para sa kultura sa mga Tivoli kag nagakadapat lamang nga gamiton ini sang may respeto. Si Budog ang beat chanter nga madungog o mapamatian sa umpisa sang tinalak official soundtrack nga ginagamit sa mga official nga programa sang tinalak festival sa South Cotabato. Nagapanawagan man ini sa Provincial Tourism Office nga mas pabakuron pa ang kampanya angot sa paggamit kag pagtahod sa tinalak official soundtrack isip kabahin sang pagproteher sa kultura kag tradisyon sa mga Tivoli. Samtang ginpahayag naman ni Senior Tourism Operations Officer RG Ryan Asaria na pagatalakayon sa Culture and Arts Council ang issue sa nasunod nga pagsinapol. Dugang pa ni Asaria ginapatigayo naman ang imbestigasyon angot sa original nga nag-upload sang nasambit nga video agud mahatagan sang pagpaklaro ang nasambit nga panghitabo. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon ang Community Environment and Natural Resources o Resources Office o Consenro Gensan sang outreach program kag tree growing activity sa Abalgan Elementary School sa Barangay Abalgan, Banwa sang Tampakan
adlaw sang Webes isip kabahin sang pag-celebrar sang Arbor Day nga may tema nga lunti ang bukas. Sa ginpatigayon nga outreach program, nagpanagtag ang Senro Jensen sa mga school supplies sa mga estudyante agud makabulig sa ila pagtuon. Kadungan sinigin awhagman ang mga kabataan nga makigbahin sa pagproteher sang kinaiyahan paagi sa pagtanom sang mga puno. Isip kabahin sa aktibidad, nagtanom ang Senro Jensen kaupod ang mga nagkalain-lain nga kabulig nga ahensya kag mga stakeholder sang 300 kasidling sang kape sa isa ka National Greening Program site sa Barangay Albalgan o Abalgan o Albagan. Tinutuyo sang proyekto nga makabulig sa rehabilitasyon sang kagulangan, pagpanalipod sa watershed, pagpalapad sang vegetation cover, kag pagduso sang panginabuhian para sa mga lokal nga komunidad. Nagpasalamat naman ang Senro Jensen sa mga kabulig nga ahensya, pribado nga kumpanya, lokal nga gobyerno kag iban pa nga mga stakeholders nga nangin kabahin sang kadalagan sang pagpatigayon sang programa. Padayon ang pag-abot sa mga bulig para sa probinsya sang Sarangani matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa tuong Hunyo 8, kung sa diin naghatag sang kabuusan 5 milyones pesos nga bulig pinansyal nga ayuda ang mga lokal nga gobyerno sang San Juan City, Pasig City, kag Bayugan City agud masuportahan ang rehabilitasyon kag pagbangon sa mga apektado nga komunidad. Sa tuong Hunyo 25, ginapadala ni Pasig Mayor o Pasig City Mayor Vico Soto ang 2 million pesos nga bulig pinansyal sa probinsya. Naghatag man ang Pasig City sang mga emergency go bags nga may sulod nga mga importante nga gamit para sa mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad. Personal naman nga ginhatag ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang 1 million pesos nga cheque sa gobyerno probinsyal sang Sarangani nga ginbaton sang Provincial Treasurer's Office. Samtang naghatag man si Bayugan City Mayor Kirk Assis sang 2 million pesos kung sa diin 500,000 pesos ang ginhatag sa gobyerno probinsyal sang Sarangani kag tig 500,000 pesos naman sa mga banwa sang Glan, Malapatan kag Alabel nga lakip sa pinakagrabing naapektuhan sang kalamidad. Suno sa gobyerno probinsyal, pagagamiton ang pondo para sa padayon nga relief, rehabilitasyon, kag recovery effort sa mga pamilya nga nadulaan sang puluyan kag panginabuhian bangod sa kalamidad. Nanawagan si Governor Dato o si Sultan Kudarat, Governor Dato Pax Ali Manguna Dato sa gilayon nga aksyon halin sa mga talatapan sang gobyerno kasunod sa mga report sang mga violente nga insidente may kaangtanan sa mga bulutuan nga suno pa dapat magserbi nga paandam ini agud mas pabakuron pa ang seguridad para sa mga estudyante. Suno sa gobernador ang mga ginikanan nagasalig sa sistema sang edukasyon agud masiguro ang luwas nga buwas damlag sang ilang mga anak. Rason nga kinahanglan papahugtan ang seguridad sa mga bulutuan. Ginatagan pagtagad sang gobernador ang pagkinahanglan sang mas hugot nga koordinasyon sang pungsod nun kag lokal nga gobyerno kaupod ang mga bulutuan ginikanan kag komunidad agud mapabilin ang kaluwasan sang mga estudyante. Ginpunto man sang gobernador ang importansya sang padayon nga pagtalakay sa juvenile justice system kag pagsabat sa mga kabataan nga nakahimo sang bugat nga krimen kadungan sang paghatag ligwa nga dapat man i-duso ang mga kinamatarong sa mga biktima sa proseso sang hustisya.
So no say importante ang balancing paglantaw sa issue sang mga minor de edad nga nakahimo sang kriminal nga aktibidad na naka o nakabase sa level sang ila pag-intende o kung discernment hindi lamang sa edad. Gininsister sini nga importante ang mas sa malaparon nga paggiho agod masiguro nga mapabilin luwas ang mga bulutuan kag maprotehiran ang buwas damlag sang kabataan nga suno pa importante nga bahin sa pag-uswag sang pungsod. Balita! Sa dugang pang balita lokal, ginpakita sa mga kabataang atleta sang Tacoron City ang ila kahana sa pagsaot matapos na kaangkon sa mga medalya sa PSC PDSF Second Quarter National Dance Sport Championship 2026 nga ginhiwat humalin na Hunyo 19 tubto 21 sa Litkimkay Atrium, Cagayan de Oro City. Lakip sa mga nahatagan sang pagkilala sa nasambit nga syudad sanday Vince Raymond Villaruel kag Sofia Alexa Cassandra Alcantara nga nakakuha sang bronze medal sa Youth 10 Dance and Youth C Latin kag gold medal sa Youth B Latin. Nagpakita naman sang kahana sanday Raymark Colon kag Colin J. Cabatuando na nakaangkon sang gold medal sa Under 21 B Latin kag Intercollegiate C Latin, magluwas pa sa ilang mataas nga ranggo sa iban pang kategorya. Madamo pa nga mga miyembro sang delegasyon sang Tacoron ang naka sulod isip finalist kag semi-finalist sa iban pang kategorya nga nagpakita sa nga madalom nga nga nagpakita sa ila talento kag padayon nga pag hatag importansya sa dance sport program sang syudad. Suno sa ila ang ila kadalagan isa ka pamatuod sang kapisan disiplina kag determinasyon sa mga kabataan nga Tacoron noon nga padayon nagatinguha para sa ila pamilya kag sa ila syudad. Ginpalapad sang Department of Trade and Industry o kung DTI Sultan Kudarat paagi sa Negosyo Center Lambayong ang ihibalo sa mga lokal nga negosyante sa husto nga packaging kag product labeling sa ginpatigayon nga seminar adlaw sang Huwebes sa Lambayong Municipal Hall. Gintamungan ang aktibidad sa 31 ka partisipante nga ginlakipan sa mga miyembro sang Kakanin Association of Lambayong, mga nagapanag-iya sang negosyo kag mga luyag magumpisa sang ila kaugalingon nga panginabuhian. Magluwas sa seminar naghatag man ang DTI sang technical nga suporta sa mga pili nga micro, small and medium enterprises, lakip ang product development, product design development, kag packaging, kag labeling design development. Agud mapaayo ang presentasyon sang ilang mga produkto, mapabakod ang ila tatak, kag mapataas ang ikasarang nga makidungan sa merkado publiko. In pangunahan ni Negosyo Center Lambayong Business Counselor John Hens Von Hinong ang pagbansay kung sa diin gin pahayag sini ang importante nga ihibalo sa pag-crear sang market-ready product sa o paagi sa epektibo nga packaging kag husto nga product labeling. Suno sa DTI Sultan Kudarat, ang programa kabahin sang padayon nga pagpanikasog nga pabakuron ang ikasarang sang mga MSMEs paagi sa mga capacity building initiatives nga nagatuso sang inovasyon, pagpaayo sang kalidad sang produkto kag pagpabilin sa kauswagan sang mga lokal nga negosyo. Nangin kabahin man
sa pagpatigayon sang aktibidad ang lokal nga gobyerno sang Lambayong kag ang Business Permits and Licensing Office o kon BPLO. Naghatag ang Department of Migrant Workers o kon DMW 12 sang kabugusan 1.7 million pesos nga ayuda sa idalom sang Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o kon Action Fund para sa 31 ka Overseas Filipino Workers o OFWs kag pila ka kwalipikado nga benepisyaryo sa South Cotabato. Ginpatigayon ang pagpanagtag sang ayuda sang Hunyo 25 sa Kapitolyo sang South Cotabato. Ang bulig pinansyal ginhatag sa mga OFW kag mga pamilya nga kwalipikado sa programa. Tinutuyo sang Action Fund nga maghatag sang gilayon nga suporta sa mga migrante nga trabahante nga nagatubang sang mga hangkat may kaangtanan sa ubra, repatriation, medical nga pagkinahanglanon kag iban pang wala gina-expectar nga panghitabo. Suno sa DMW 12, kabahin ang Action Fund sa mga nagapangunang programa sang Talatapan. Agod pa dayon nga maprotehiran ang kinamatarong kag maduso ang ikaayos sang mga OFW kag ila pamilya sa bugos nga rehiyon sang Soccergen. Sa dugang pangabalita lokal, nakigbahin ang opisina ni Member of Parliament Attorney Isha Kamastura sa ginpatigayon nga voting simulation sang Commission on Elections sa COMELEC isip kabahin sang pagpreparar para sa pinakaunang Bangsamoro Parliament election. Nagtambong ang opisina ni Member of Parliament Mastura sa voting simulation nga ginpatigayon sa Ribuquen Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Suno pa, importante ang aktibidad agod masulayan ang proseso sang pagpili kag masiguro ang preparasyon para sa unang parliament election nga natalana sa Setyembre 14 subong tuig. Personal naman nga ginobserbahan ng COMELEC Chairman George Irwin Garcia kag COMELEC Barm Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw ang ginpatigayon nga simulation sa Maguindanao del Norte kag Cotabato City. Sa ulihing balita lokal, nagwa sa report sang

0: sang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang may pinakanubo nga access sa Special Needs Education o SNED resources sa bugos nga pungsod. Suno sa pagtuon, limitado sa BARM ang access sa SNED programs, SPED centers, Inclusive Learning Resource Centers, kag mga magtutudlo nga may nagakaigo nga pagbansay para sa mga estudyante nga may disability. Suno o kasunod sang BARM nga may pinakanubo nga access sa SNED resources ang Cordillera Administrative Region o CAR, Region 2, Region 6, kag Region 7. Tinutuyo sang report nga awhagon ang pagpalapad sa mga serbisyo pang edukasyon. Agud masiguro nga ang tanan nga bata nga may espesyal nga pagkinahanglan matagan sang dekalidad kag inklusibo nga edukasyon.
1: Balita Nasyonal.
0: Ginlunsar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang isa ka bag-ong digital platform nga may tinutuyo himuon mas bukas, mas may madali nga access kag mas makita sa publiko ang tanan nga pondo nga ginagastuhan sang gobyerno. Ang bago nga sistema gintawag nga Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o DBM Compass nga gin-CRIAR sang Department of Budget and Management. Kadungan sinigin pangunahan man sa presidente ang pagpabakod sa updated Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024-2028. Agud mas mapalig-on ang pagdumala angot sa pondo sang pungsod. Suno kay Presidente Marcos ang kwarta sang pungsod para sa mga Pilipino. Rason nga kinahanglan ma-monitor sang mga Pilipino kung sa diin nakadto ang ginapangabudlayan sini nga mga buhis. Paagi sa DBM Compass maka angkon ang publiko sang isa ka online portal nga may mga interactive charts agod mas madasig nga makita ang mga budget obligasyon kag aktual nga kwarta nga ginapagwa sa nagkalain-lain nga talatapan kag rehiyon. Ginhatagan pagtagad man ni Presidente Marcos nga ginpalapad man sang gobyerno ang Project Dime nga nagagamit sang satellite agod ma monitor ang mga infrastruktura sa pungsod. Nag-apila ang grupo ng Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics sa mga ginikanan kag mga guardian nga hugot nga bantayan ang mga minor de edad nga anak sa bisan anuman nga sudlan nga online activities. Gintumod sang grupo ang ginarekomenda sang Philippine Pediatric Society o PPS nga dapat hindi makaangko o dapat hindi unsupervised access sa social media ang mga bata nga nagapangidad 16 panubo. Gininsister sang grupo nga kinahanglan maprotektahan ang mga bata halin sa mga risgo nga yara sa online content nga pwede makaapekto o makaimpluwensya sa ila aksyon o kon pag o pagiho. Lakip diri ang mga content nga hindi nagakadapat sa ila edad, mga malain nga hilisgutanan, mga hana, mga video nga violente kag iban pang hana nga nagagawa sa digital space. Sa ulihi nga balita nasyonal, Naglabot sa apat ka barko sang China ang nakita nga nagasunod sa pinakaulihi nga Maritime Cooperative Activity o MCA sang Pilipinas kaag Amerika sa West Philippine Sea, partikular sa bisinidad sang Bajo de Masinloc. Ini ang unang MCA sa lugar halin sang uumpisa sang naghalin ang Chinese floating structure sa sulod sang Baho nga suno pa nangin controversial bangod sa suno pa illegal nga presensya sini. Suno sa report sang Armed Forces of the Philippines o AFP, lakip ang mga barko sang lakip sa mga barko sang China ang duha ka Chiang Kai class frigates, isa ka Jiangdao class corvée kag isa ka auxiliary tanker. Magluwas ini isa ka Chinese Maritime Patrol aircraft ang naglupad sa babaw sang lugar samtang ginapatigayon ang drills. Bisan pa sa presensya sang mga barko sang China, madinalagon nga napatigayon sang AFP kag US forces ang mga natalan ng aktibidad kapareho sang search and rescue operations, visit boat search and seizure drills kag division tactics. Ang MCA kabahin sang mas lapad nga sa Klanib 2026 joint military exercise nga gin-intrahan sang masobra 7,000 ka tropa halin sa Pilipinas, US, Japan, New Zealand kag Australia. Tinutuyo sini nga pabakuron ang maritime domain awareness kag interoperability sang mga kaalyado nga pungsod sa tunga sang padayon nga tensyon sa West Philippine Sea. Sa pahayag sang AFP, gin-insister sang grupo nga ang ila aktibidad legal kag